matsatsing la mawane re ile ra bona jana setlhopha sa France ba kopana jana le setlhopha se le sa Morocco mo retse metso ra jere ba re go ile gang kha go sa bola mo nako e sa fediseng pelo ke tla ba ke gona ela jana tsa rona tsa metshameko go ka gona ela gore me tota matsatsing la mawane di ile di a tsameka ka tsela ntseng jang ke gona jere ba re ya eish kha ya tla di a tsabela Africa sentle man ke tlo go ene ela fela ka bogizane gore gore setlhopha sa France ba ile ba shapa jalo Morocco matsatsing la mawane ka no di le pedi go le fela mo retse metso sa gore metshameko ya teng ke tlo go ene tse jana matsatsing la mawane ke gona ke le ke ya go robala jana mo moshong wa tsatsa ke ra moshongwa le tsela go mpieno hela ka bo 12 o'clock bo 1 o'clock ke gore ke ya go robalang bona gape ge gore ke tsogile mo nakong e moretse ya me ke rona ke ba re di khang tse na lwana re tla tswang re ya go kopana le tsone jana mo letsatsing la gompieno moretse me ana lwana re tla re lebe jana ka bo ripana fela ke tla tsogile le jana di tlhogo tsa tsone fela ke tsa gore ke tla tswa ke ya go dinela motho a metla di tla ditseneletse morago ga me tshe kana le mashome a mararo kgona jalo moretse me me le ba ontse ya lo ke rona ke re utlwa fela fa moretse wa me ba re mapodisi kwa toroponya Groot Oup ba sekaseka kgetse morago ga gore go ile ga fitlhelwa lebitla phuphu e beilwe moretse wa me kwa diphuphung tsa kgona kwa mabitleng a Groot Oup se se diragala jaana mo tsatsing la lwabobedi fa leloko la seshaba nako ga ile a ya go leka go phepafatsa ga mabitleng ga le a ya go fitlhela go na le lebitla lengwe le e leng gore tota motho le epile gore tota a go tseilwe motho go tswa mo lebitleng le a mongwe o tla tswa a tshwerwe a ntse ba ile tsebe moreetse be ke ra jere ke tlhatswa ke go ene ela jaana mo nakong e sa fediseng pelo kganya teng kwa fatsheng la Aforika Borwa ba re suspended EMPD deputy commissioner e leng Julius Mkhwanazi ba re o ile a tshwarwa jaana le batho ba bangwe ba kanang ba le bane moreetse wa me me yaanong ga se Mkhwanazi yo o tlaleileng ke Mkhwanazi o sele yo o tlhanga tshwere moreetsi wa me ke tsa gore le ene o ile a tlhagelela jaana mo pele ga commissione e le ya Madlanga moreetsi wa me re tlelelebe jaana ke gore a kere ba re lekoko la IPC e leng Independent Patriotic for Change ka bokutsane le tlale le atofatsa jaana puso ka bokutsane moreetsi wa gore puso e sa tseye dikga

to tse di rileng gore jaanong go bua bapalwa ke go tsaya dikgato tse di rileng tebang le pelaelo ya bogodu e ileng ya diragala jaana kwa madirelong a puso a le a maeto e leng Transnamip moreetsi wa me ba re mo nakong e puso e tla e didimetse thata go reelang gore gongwe puso e tla tswa itse sengwe ka bogodu jo bo ileng jwa diragala jwa madi e le botsamaisi jo bo belaelwang gongwe jaanong bo tla tswa go ile ga nna le bogodu jwa madi tshenyetso seshaba moreetsi wa jaanong ba IPC ba re puso e setse e tla e didimetse gone jaanong le ga go tla tswa go ile gana le bopaki jo bo rileng jwa gore gongwe go laga go tla tswa go ile gana le bogodu jo bo rileng moreetsi wa me yona kere ya ke jaaka go tla go ntse gore jaanong kganyatheng ke tla tswa go neela jaana mo nakong e sa fediseng pelo le gone ga re bua jaana ka kgang e le ya go thapiwa ga the Electoral Commission of Namibia re bua jana ka botsamaisi bo commissioner ra le director ra moreetsi wa me jara jere ba re mo nakong moetelepele wa affirmative repositioning e leng jera leloko la parlamento gore jaanong Jopa Mokpanda go be gafa ga setse ga ke bua le wena jaana a re ga ise a robale e sale go tswa botsatsing le maabane ba tshwaragane le go ka leka go tsenya kgetse e kwa kgotlatshekelong moreetsi wa me gore jaanong go tle go kganelwe parlamente e kganelwe go ka thapa jaana maina a tlang a beilwe kwa pele jaana ke tautona moreetsi wa me ke gona kere nantse ba ile tsebetlhe kgang ya teng re tla tswa re ya go ele ba jaana mo nakong e sa fediseng pelo ke bona fa metsoe ka nang le some le borataro fela go se ka nakong ya borataro moreetsi wa me ba re 16+6 ba re monna yo o dingwaga di ka nang le 25 le bobedi mo nakong e o robeletswe kgolegelong ngwaga di ka nang di le 10 moreetsi wa me morago ga go betelela hai ga di itse ya le gale go ntse yalo motho a betlhae ke gore a kere ba re dikago tsa lefapha la tshireletso moreetsi wa me malatsi a kanang a le mararo kgona go kere ba re mo tsatsing le maabane motlakase o ile wa busediwa jaana morago ga malatsi a kanang a le mabedi ko ntle ga gore dikago tsa teng a di a bo di na le motlakase moreetsi wa me ba re motlakase o ile wa re pau ga felela foo re tla tshwara ya go tsaya jaana kgang ya teng mo nakong e sa fediseng pelo le fa go ntse yalo a na lona re tle re tseye tlhamo e tla re morago ga yone fela re tle re utlwe jaana ka super scaver ka dikgang go tswa mapodising a motsemogolo.

Didier Deschamps ba jene mokadisa setlhopha sa France gore jaanong letsa a dirile bonatla e le ruri ka go fenya jaana setlhopha seo sa boroko kano di le pedi go le fela mo re etsame Didier Deschamps, merci à toi ka bokhutsane. 20 le borobong fela go ya ko nakong ya bosupa mo re etsame a na le wena re tlhe re ye gore bajana tsa rona tsa betshameko motho wa betlhe re tla re di tseneletse. Monakong e France ba setse ba tla ba fentse jana ka Nodli Pedi go le fela gore lang gore le fatse la bofelo gore jaanong la continente ya Africa mo retse me le leneng le metse jana continente ya Africa a le setse le dule jana mo metshamekong eo ya the FIFA quarter final se mo retse gore lang gore monakong e France ba tla ba kgabaganyeditse jana kwa metshamekong ya di semi final se mo retse me ba re tla re motsatsing la gompieno jana le gore re tle re bone jana gore le metshameko mengwe gape mo re tla bong re bona jana Spain ka ura ya borobong ke tsa gore metshameko ya teng ke tla tswa ke gone hela jana mo phirimaneng ya gompieno. Spain ba amogela jana setlhopha sele sa Belgium ka bokhutsane mo retse me ka ura ya borobong. Spain Belgium yo di thulane dipoo gore jaanong e tla re motsatsing la ka mosho gole la matlhatso ka ura ya lesome le bongwe re tle re bone jana Norway ba amogela jana England ka bokhutsane jaanong se se tla tswang se ya go kgabaganya foo ke tsa gore le sone se tla bo se ya jana kwa metshamekong ya makgaolo a kgang e tla re motsatsing la Sontaga mo retse me re tle re bone jana metshameko ntse e tla e tsweletse gone jaanong ha re bue jana ka Argentina le Switzerland ke tsa gore le tsone diabodi ke tsa gore le tsone motho wa metlhedi ya bodi kgabagantse jana go ya kwa karolong e latelang ka bokhutsane mo retse me ke go akere ke yone metshameko ya di semi finals e leng gore tota mo nakong e re tla tswa re ya go emela go tswa mo mafelong a beke go tswa mo letsatsing la la matlhatso mo retse wa me ke raya kere ya ke jaaka go tla go ntse gone jaanong a re bua jana ka metshameko eo ya World Cup ke raya kere ya e tla e apherwe ke dikgang di le dintsintsi mana o tla o lebile jaana setlhopha se le sa Iran se se neng se tshwanetse se ya hoka tsatsi le letsatsi ga ba hetsa go tshameka ke gore ga gona go iketla ke go palama mo besing go palama sefofane le go boela jana kwa Mexico go na le batshameki gongwe go na le technical team bangwe ba bone ba sa bonang divisa go ka tsena jaana mo lefatsheng leo la America mo retse me ke gore akere ya go ntse go tla go tlhakatlhakane fela red card ya motshameki wa setlhopha sa America yo o ileng a bona red card mme ka lentswe la ga Donald Trump ga tla jaana gore re wa teng red card ya teng e tla e busediwe jaana kwa morago ke gore akere ga o tla o lebile jaana metshameko mo gare ga setlhopha sele sa Argentina le Egypt ba le bantsi ba ikutlwang gore Egypt ba tla tswa ba tseilwe ka letsogo la molema mo retse me ke gore akere ya ba re ke dikgangkgang fela ka metshameko e ya the FIFA World Cup mo e leng gore ba le

eleng the vice president wa kwa lefatsheng la Zambia moretswame re utlwa jalo gore o ile a iphitlhela a le mo kotsing ya helicoptera moretsi wa me kwa Nakonde mo tsatsing la maabane, mme tota mo teng ga helicoptera ya teng gone go na le batho ba karang ba le robong go akaretsa ene the vice president moretsi wa me, mme fela go bega fa ba ile ba tswa jana ko ntle ga dikgobalo tse di ba sise moretsi wa me, gorelang gore ke dikgobalonyana fela tse ba ileng ba di bona moretsi wa me. Mme le gale ga o tla o lebile video ya teng, ke go raya kere helicoptera ya teng e emanyana hela jana ya go potokana gale lesego ke gone gore ga ya tla ya gokela kwa godimo e be ya go phuaganya moreetsi wa me, ke gore a kere ile ya batla go ema hela ga e re ya ema e be potokana ka ga jaanong ka leo ba botlhe ga go ope yo o tla tswang ka latlhegetso yana ke botshelo go ya ka kotsi ya teng, ke dubela gore mo tsatsing la gompieno o tla tswa ya go kopana jana le helicoptera ya teng go kwa di-video tsa teng tse di tla bonga di di shupiwa jalo go ya ka marranyane a farologaneng a internet moreetsi wa me, ke ra tshe ba re lefapha la botsogo le tlamelo matshelo mo nakong e go bega fa ha mo nakong e ba setse ba tla ba sekaseka kgang e etlang e dule jana mo sešweng ya gore dingaka tse di thapilweng tsa puso tse e leng gore tota di tshwaretse di ya tlhokomela jana tsamaiso gongwe le kalafi mo dikokelong tsa puso gone jaanong ka nako di le dintsi go na le gore ba tlogela di-interns ke baithu uti ipotsetlhe wena o lwala o re gona le ngaka e leng gore tota motho ya boe go tlokometse ngaka e re go tlokometse jaanong le wena ke a itse gore ha ile gore wa lwala gona le ngaka ha thoko ga gago ha wa ikutla gore le wena ebile setse ona botoka jaanong se se diragalang ha ke gona gore dingaka tsonetse tsa puso tse di a bo ditlogela baithuti mpola tla ile gore go diragala go sengwe ho mo ithuti jaanong ke ene o tshwanetse gore a tla go lebe mo ithuti yo o itseng ka o tletse ho go tla go ithuta a o tla ba ithutela mo go wena go neela kalafi a ithutela mo go wena ngaka isiyo moretsi wa me, ke go raya kere le gale ba re lefapha bo nakong e le setse le tla le sekaseka kgang tsa go tshwana jaaka tseo tsa gore go na le dingaka dingwe tse e leng gore tota di tla di tlogela jaana baithuti mo mafelong ao jaaka dikokelo le dikokelwana moretsi wa me, ke go raya kere tona Esperance Louvindao wa lefapha la botsogo mo nakong e o ile a itsise jaana parlamente mo bekeng yone gore tota di a kere tsone dipelaelo tseo moreetsi wa me tatofatso tseo a re mo nakong e di setse di tla di tlisitswe jana kwa officing ya gagwe, mme ebile mo nakong e go setse go na le dipatlisiso tse e leng gore mo nakong e di a bo disetse di tla di tsweletse moreetsi wa me gore mme tota ditlamorago e tla tswa ya gona eng go dingaka tse motho wa metlhe ga re itse gone jaanong, mme ke yaka go tla go ntse fela engwe gape kgang ke ile ka go itsise jaana fa mo nakong e ba re motlakase o boetse jaana kwa dikagongkgolo tsa lefapha la sešole moreetsi wa metshireletso mo na motsemogolo moreetsi wa me, ba re se ke morago ga gore morago o ile wa re pau wa didimala jalo go ka nna ngwaga ke raya go ka nna malatsi a kanang a le mabedi, mme ba re se ke go sa duele jaana ga kgwedi di kanang di le tharo ka go latelana lefapha le le sa duele motlakase moreetsi wa me, ke go raya kere ba re medika go tsa teng mo nakong e go bega fa ha eletsa ga rrakgwebo Erastus Chiko Shapumba moreetsi wa me, go raya ke ene yaanong o sa dueleng gongwe ene o bona madi a sa ye go duela kgora kgangkeng ge gola motho ape ke go raya kere ga ikitla re itse sentle gore jaanong le ba gontse yalo re tle re lebe jaana engwe gape kgang moreetsi wa me, ke go raya kere ba re kwa toropong ya Kirpanshoop gone jaanong go bega fa ha Johannes Sifoleni yo dingwaga di kanang di le 52 mo nakong e a romeletswe kwa kgolegelong wa ga dikanang di le 10 morago ga petelelo e o ileng a e dira jaana go bona molato ga petelelo petelelo e o ileng a e dira jaana nako fa ga a ne a betelela jaana, mme mogolo ka ngwagole wa 2015 moreetsi wa me, ke raya kere ba re motswasetlhabelo gone jaanong e leng Johannes o ile a ya go kopana le motho wa mme yo dingwaga a kere o ile a ya go kopana le motho wa mme, motho wa mme a ithapametsela gantle ga setupu gale ke itse mogote wa Kidmanshoop jaanong motho wa mme a ithapametse gale me yaanong e re a setse ga ithapametse gale ene Sifoleni ene Johannes ke ga tla go motlhasela moreetsi wa me a motlhasela jalo, mme ba re tsheko e tota yone e ile ya simolola jaana ka ngwagole wa 2020 kgwedi ya Phukwi e tlhola malatsi a le 12 moreetsi wa me, mme le ba gontse yalo ke go raya kere ba re kgangkgolo ke gone gore re yo tota o setse a tla romeletswe jaana kgolegelong wa ga dikanang di le 10 moreetsi wa me, ga o tla o lebile gone jaanong ba re ke tsaya gore ke tla ke kgabagantse ka yone ba setse ba tla ba gatelela fela ka yone mo nakong e ya gore Jopa Mupanda mo nakong e o ile go kgotlatshekelo e kgolo go ka ya go tsenya jaana kopo ya gore go tswe botho.

I think khotso judgment ya gore tota parliament e khanelwa moretsi wa me gore gotlhelele hela gore jaanong go se ke tla ganela le ditlhopo tseo tsa go ka tlhopa jana modula sitilo wa lekgotla la ditlhopo le makomisionara a mangwe moreetsi wa me yo raya kere yake yaka gotla go ntse gone jaanong IPC e leng Independent Patriotic for Change gone jaanong ba tla ba latofatsa jana puso gape gore puso tota e setse e goga dinao tebang le kgang e ileng ya begwa jaana ngwaga di kanang di le nne tse di fetileng moreetsi wa me bogolo thata jang jaaka go ile gatwe patlisiso di setse di tla di tsweletse go ya ka kgang eo borukutlile tshenyetso seshaba e go begwang e belaelwa jaana kwa madirilong a Transnamipi moreetsi wa me mme fela mo pegong e ileng ya tswa jana mo tsatsing la lwa bobedi bone ba IPC moreetsi wa me ba ile ba bolela fa go ile ga nna le tshekatsheko e ileng ya dirwa jana ke Ernst and Young Investigations moreetsi wa me tlhotlhomiso tse di ileng di felelelwa jalo ka ngwagolo wa 2022 mme fela go tsena mo nakong e ba re puso ga ise e tle e dirile ga e le sepe mme yaanong a bolela gore tota botsamaisi ka nako eo jwa Transnamipi mo nakong e bo latofadiwa jaana ka tshenyetso seshaba e rileng mo ba dumelang gore tota kgang ya teng e tshwanetse gore ya bo e neetswe jaana e morago ga isibolo go sekasekwa jalo ke Ernst and Young le tshwanetse gore tota ya bo ya neelwa jaana mapodisi gongwe ya neelwa jaana bone ba Namibia Revenue Agency ka bokhutsane moreetsi wame ke tsaya gore ke bone ba NAMRA moreetsi wame mme yaanong ba re go tsena mo nakong e ga ise go tswe le ga e le sepe gore jaanong ga go nko epe e tlang e rothile lemina gongwe e rothang le mina tebang le kgang eo moreetsi wa me ke raya kere ba re kwa fatsheng la Aforika Borwa ba re suspended EMPD Deputy Commissioner e leng Julius Mkhwanazi ba re mo nakong eo o ile a tshwarwa jana le batho ba bangwe ba kanang ba le bane me ba tshwarelwa jana tshenyetso seshaba e batlang ba gokagangwa le yone ka bokhutsane moreetsi wa me ke raya kere ke jaaka go tla go ntse gore jaanong ga o tla o lebile kgang e nngwe gape moreetsi wa me ke raya kere ba re kgang e tswang e tsena jana mosong wa gompieno ke gone gore ba re mapodisi a tsweletse jana ka dipatlisiso morago ga gore go ile ga fitlhelwa lebitla le le bodilweng moreetsi wa me le epilwe ba re se ke kwa mabitleng a Groot Ope moreetsi wa me tiragalo e ileng ya lemogiwa jana mo letsatsing la lwa bobedi nako tsa bomosong ba re go ya ka pego ya mapodisi gore jaanong ba re leloko la seshaba gore jaanong le ile la ya go kopana jana le lebitla le nako ga a ne a leka go phepafatsa jana kwa mabitleng moreetsi wa me ka ura ya lesome le bongwe mme ga le gore jaanong ga ntse a tla phepafatsa jana ke ga a ya go lemoga gore ye go la ga phupu ye e epilwe mose mme yaanong ka leo a tla a bitsa mapodisi ba re le gone le ka se ka nako eo le ne le bonala moreetsi wa me yaanong ba re lebitla le le tla le supa jana ga motho wa teng a ile a bolokwa jana ngwaga di kanang di le tharo tse di fetileng 3 years motho a hitlilwe gompieno keo go ile ga epololwa moreetsi wa me ke gora kere le fa go ntse yalo go ile ga bidiwa ba le ba forensic go ka ya go ka ya go tlhatlhoba go le go ka leba leba gore me tota go le hong go diragetse eng moreetsi wa me jaanong go tsena mo nakong e ga ba re go ile gana le motlhala o ba ileng ba o tsaya ba re ba o latela mme motlhala o ile wa ya go nyelela hela mo nageng mole ka leo go tsena mo nakong e ga ise go tshwarwe le ga e le ope moreetsi wa me patlisiso tsa mapodisi di tsweletse mme yaanong ga go itsege sentle gore me tota go ya ka pego e ga go itsege sentle gore me hela a motho o tla tswa ile a tsaya sengwe go tswa mo lekaseng la mofio ee ga itse yaanong gore me a tota motho yo a itlile a tsaya sengwe gone go tswa mo lekaseng le o tlang a leepolotse moreetsi wa me ke gore a kere ke dikgang tse e leng gore di a tshosa gore jaanong motho a hitlile ngwaga di kanang le tharo tse di fetileng mme o bo bona go setse ba bangwe ba e leng gore ba setse ba leka go ka moepolola moreetsi wa me ke gore a kere ya ga se o ya gope gore jaanong motho o tla reng ke tate diso dikgang ma ke tle ke gone ele jaana ka bokhutsane ke tle ke go rulaganyetse jaana ka bokhutsane tlhogo tsa dikgang ngiyajabula

Barre Holy Spirit mo re tsebe jola tsere barre tsebang ha se go tsoma album ya gagwe ele ya Shanduka barre tsebang ha se na splash mo re tsebe mo re itse gore tota ya ke engwe di album tsa gagwe motho motho re setseng re tla re di makalela gore jaanong monna fela pele ga a tlhokafala ha a golola album ya yone e ya gospel gore jaanong a opela hela ka go tsama gagwe go le go tlogela jana le fatshe le re tshelang mo golone mo nakong e mo re tsebe ke bona fa metsetswe kona kere ke ura ya bosupa mo nakong e mo re tsebe ana lwana re tle re ya go le ba jana ditlhogo tsa dikgang tona ya matlotlo o tla tloga a itsise ka dithulaganyo tsa go dira gore thulaganyo ya ngwaga le ngwaga ya go busediwa ga lekgetho la letseno e nne ya digitale. Mekgato ya kganetso mo kokoanong ya bosetšhaba e ne ya bua ka dikgwetlho tse dintseng di oketsega tse di amang dithulaganyo tsa palamente. Mokgatlho wa Namibia wa

tso kgatlong le diphetogo tsa molaotheo tse di ka dirang gore a newe sebaka sa boraro sa go busa. Puso ya Zambia e tlhomamisa gore motlatsa moporesidente Mutale Nalumango o boloketsegile morago ga kotsi ya helikoptara. Fa moporesidente wa Aforika Borwa Cyril Ramaphosa a atolositse khomišene ya dipatlisiso ya Madlanga go fitlha ka Diphalane mono ngwaga. Boretsamaiseno ke bokhutlho ka botlalo dikgangwe ka diamogela jaana ka ura ya borobedi. Re go le bajana ka bokutsane tsa rona tsa bosa botsatsing la gompieno. Moreetsi wa metse gona a tshere ba re dinaga ga re tsana mebia a re go le bajana ya tsa rona tsa bosa simane o tlanga tshositse modumo molatsing a se gompieno. Ba bana ke le se kiphile sebaka fela ke ntse ke tsamatsama jana mo herero mola ke yone herero molo ge gola a le se ke chikile chikile yana ke ntse ke le bahela ke le bahala ke tsamatse le bahela ha ke ya go utlwa ya ba re tshositse modumo le yone pinae le tsedingwe gape tsa ga steaks boy. Arbe jana ka bugzana mre se bjora tshira bare dina ga gare tsana mebi ya go tlana le maruha le lehale ka mololo le botito mo tikolo go ntse di kgakala kwa borwa mre se bjoya pele go tlana le letsatsi ka botito le mogote mre se me kwa le bopong go tlana le maruha le lehale ka mololo le mowane mana kontsa mo shong bolo thata jang mo tikolo go ntse di borwa jwa le bopo go tlana le letsatsi ka botito le mogote jalo mo tikolo go ntse di bokone jwa le bopo le tikolo go ntse di bogare mre se wa me phefo go tla foka fokang ka sele ka go fokete sade fokang go ra fokela borwa mo kholo ntse di borwa botlhaba moreetsi wa me me fela le gone e tle e fokele jaana ntlhe ntse di borwa le diphefo tse di tshesane go tse di masetlhanyana moreetsi wa me mme fela ga o tla o lebile gore jaanong kwa toropong ya Wolfish Bay ba re metse a boetse kwa tlase jaana metsotso le masome a mabedi le borobedi fela go ya ko nakong ya borataro a tla go gomoga jaana metsotso le metlhano fela go ya ko nakong ya lesome le bobedi mme a ye kwa tlase jaana metsotso le lesome le borataro fela go ya ko nakong ya borataro letsatsi mo motse go bogolo ke bona fa beke di kanang le pedi ka go latelana le tlhaba jaana mo motse mogolo metsotso e kanang e le masome a mabedi le borobedi fela go ya ko nakong ya borobedi moreetsi wa me gore elang gore mo motse mogolo letsatsi ga isebe le tlhabe moreetsi wa me le tla tswa le ya go dikela gompieno jaana 22:6 ba re metsotso le masome a mabedi le bobedi fela go tsekona kong ya borataro moreetsi wa me ga se ya go betlhe tla tswa ke gone ela jaana gore me tota go tswa jaanong re ya go gata ka tsela e ntseng jang go gatela jaana kwa pele re bua fela jaana ka dikgang a go na le kgang e botlhokwa moreetsi wa me re ratileng go ka tlhagisa ka yone tsena ka gona kga thuna.

ya go ntse yalo motho ba tlhaetse gore a kere ke bona fa ba tswe ka langelele sebe le bone fela go se kona konga ya bo shupa moretso me jidumela gore tota kwa morago nyana re tlatswa re ya go kopana le mang a sene lopang lo bilo yo o tlatswang re neela jana dikgang go tswa kwa kgaolong ya Omaheke moretso me re ile ra utlwa jana ba re state of the region address ya Omaheke ke mo botsatsing la mantaga moretso wa metsatsing la mantaga ba gaetso ba tla bala le diwa jalo gore me yanong ba tle ba ye go tsenela jana letsatsi leo state of the nation address e tlatswang ya go dira jalo ke mo laudi e leng pionganate moretsi wa me fela jare ha o tla o lebile jana dikgang tse di go gapetse botho go tlang go buiwa ka tshwane re itse gore go na le ba e leng gore ba nakong e tota ba re ke daga activista kgona activist e leng boro ndungula moretsi wa me mmogo le Brian Jafta go begwa fa ga ba ile ba latlhegelo jaana mo kgotlatshekelong e kgolo gone jaanong morago ga gore ba ile ba tsenya kopo ya gore tota setlhatsana se sa matokwane kgona diokobatsi tse matokwane a tle a letlelelwe go ka dirisiwa jaaka melemo gongwe le go ka dirisiwa jalo ka mekgwa mengwe e e rileng moreetsa me yaanong ba re kgotlatshekelo ile ya tsaya tshwetso gongwe ya tla ya ntsha ka tlholo ya gore so se matokwane ga se seritibatsi gongwe diritibatsi tse di tlang di letlelelwa gape jana mo lefatsheng leno la Namibia moreetsa me ke gona kere ene boro ndungula mmogo le Brian Jafta re itse gore tota ba ile ba tsenya kopo kwa kgotlatshekelong jalo gore tota ba tle ba letlelele kgotlatshekelo e tle letlelele gore matokwana a ka dirisiwa ka mekgwa e e farologaneng moreetsi wa me gore gongwe e tla re ga o tseile matokwane o tla go fitlhelwa ka matokwane e bele gore go a letlelesega gore tota o botla tswa o na le yone one matokwane yaanong go be go fa ga ba latlhegetswe jaana mo kgetsing eo moreetsi wa me ke gore a kere ya ke jaaka go tla go ntsha ga ke itse ba e leng gore ba dirisa mo nakong e ba gaetso borra itseng gore gongwe bomma le bone ka ebile jaanong motho mongwe le mongwe a tla dirisa gore jaanong le bone bana ba rona ba e leng gore ba dirisa matokwane itse gore ga ka ga molaong ga e le gore gongwe motho lo ntse lo na le tsholohelo eo ya gore nnyaya mmegela gongwe kgotlatshekelo e tla ya gore ee fela gone jaanong ile ya re nnyaya I need someone to love utlwa fela fa ga re bua yana ka someone to love ba re kwa kokelong ya Ohangwena ha re bua jana ka kokelo phapusi ya bomme ba ba imang ba rae man ga go tlhole go na le poleke ka koo go a berekiwa banna anong ga ke itse ke ra hela hela gone gore ga ke itse gore pego e goroga jang mo dikuranteng tsa rona tsa seselegae mme hela yone e tla bega jalo e tla e bolola jaana ka bothata jo e leng gore bo teng ka matlwana a kgona ke re ka phaposi tse tsa

ya mai tsara le ka se go ja ya ka phaphusitsetsa ke tsa gore go na le di what maternity what tse ba buang ka tsone mo retseng ba re kwa o hangwena kokelo ya o hangwena gore jaanong ae e tletse ka bomme ba ba imang mo nakong e ga ba itse gore metota ba ka thusana ka tsela e ntseng jang go na le phehonyana e tlang e

Na le the big dudes ba tsama ba ile botlhano fela go tsena go nyabo jipa se tla tla re tsela tse thulaganyo tsa rona ya bo selebo sa ya pele e tsa singla go mpieno tsa tsila lo botlhano mo retse be kae ka kae go ipile mo leteng a jo ra jana ba tlo nna ke ntse ke go bora go mpieno ka puo e ntse e tlangetsoletse ha ile gore go ngwele gona se tsona le mongwe tsa o ratile go ka feta ka one fela pele ga ba fela beke eno dira fela jalo motho a metle 21248 5 ke mo go sa bidi simpelo re tla tswang re kgolaganya jana le lopango lo bile me kontla mo tsho ga jana o tla o libile gape jana ba re city of windu ko mo re tseme ba tla ba tlhagisa jana ba ga ba eleng gore bana kong ba setse ba gokaganya ko ntle ga molao dipeipi tsa metsi mo retsi wa me yanong ba re ba di bitsa bomange ba re ke illegal water connections ba e neng gore ba nakong e tota ba tla ba gokaganya dipeipi tsa metsi ko ntle ga molao gone jaanong motho moagisenyo wa gago a sena metsi o bore hela ntlo ke go siele kgona hela ntsiela metsi o bore tsenya peipi hela gona ga o tsenya peipi le onwa metsi mmogo mo retsi wa me ke gore ya ke tsaya gore go na le tse dingwe gape ditiragalo tse e leng gore tota motho di tla tswa di lebisitswe yone kgang e ya batho ba e leng gore ba nakong e tota ba tla ba gokaganya dipeipi tsa metse kwa ntle ga molao moreetsi wa me ke gore akere ba tla ba tlhagisa jalo bone ba city of windhoek gore ba tla tswa ba ya go tsa jana dikgato tse di rileng kgatlhanong le bao ba botlhe ba e leng gore ba ina kantse jana le dikgang tsa go tshwana jaaka tsheo ba re ke bitsa kamolako Johnny Clark and Savuka, I call your name.

Le no tsa majalo ka no dikanang dile shupa moretse me gorelang gore o eme mo go le Kylian Mbappe yo tlang ka morago ke Harry Kane mo maimong a barataro ka no dikanang dile thataro moretse me jola jere ke ja ka go tla go ntse gore jaanong ha re bua yena ka the top goal scorer.

0: Fancy hello, are tla re ya go utla ka bokutsane Tiwa SFM. Le ga ntate?
1: Re tselo ka.
0: Ke rona ba.
1: Nyame le rona mo so ru bone.
0: Ehe.
1: Re le bo khala thaba le tsatsi ka hano.
0: Ke kae go?
1: Mo rundu.
0: Oh yes.
1: Yes, ke re John Stoffoli o bua.
0: Ehe.
1: Ya ke le bo khala re ntse. Ontsa re khopola rotle ba re o ke le tsene. Gompieno.
0: Ya ngwa ga gompieno.
1: Era.
0: Ehe.
1: Nya ke re tanke gore o re kopotse ba ngwe ga ba re kopola mene o re kopotse.
0: Ehe.
1: E hala sa uma ka maina me o ri le botle.
0: So wena o lo sa reetsa boshongwa gompieno ha ke le kopotse le nna.
1: Ra.
0: O lo sa reetsa boshongwa gompieno ha ke le kopotse.
1: Serious.
0: Ah.
1: Nyame gore ona ka tse ne ke sa ba ne ke le mo bati.
0: Ehe, o go ise radio rra, o go ise radio utlwe.
1: Nyame ke halo ga me tsatswaro gore o re kopotse.
0: Ya.
1: Ya.
0: Ehe.
1: A ke ma maloba ma ba ne o le tsuri le o tla re a ke na ho no rile dikhe ka ke ho no tlala le tsa batho le ba gopola.
0: Ya. Ke tla tlhaola le mongwe fela wa bone yo o a ke le ditseng wa ga ke mo eletsa masego le batlhogonolo.
1: Okay.
0: Ya.
1: Ya, nyame ke a le bogase.
0: Ga gona molato. Ke go lebogile. Ba.

0: Bare takalani yo mretsi wa me e bo sele bo sabaya pele dimela ka kom dimela eitara ha
1: paro
0: yeta
1: ale tsogile ara
0: tsogile le tsogile ra ra khangi
1: e tsogile mampudi
0: aha
1: a ke ka utswa metsetsenya na wiso bele se o sie hara
0: ke a ga go metjetwe hara dira hela yalo
1: Dumela la ke go dumedise Donald Bogosing, ke dumedise Moretsi kwa lapeng. A bore bone hara le bogara masedi le ha gompieno o kare go serameyana gape se se gapeletse mo toropong ya botlhaba go bapisa le balatsenyana a tswa go fetang. Bampodi ga ke a go tshwarela mo go kae le Moretsi kwa lapeng, mme hela dikgang tsone di tshwanetse di nne gone ga batho ba tshedile, batho ba robala, batho ba tsoga. Anka ka wa ntha wa re ga go diragale sepe sepe hela e seng jalo gore a gore ga bona botshela le gore ga bona dikgang motho wa go singa ke gore ala kere me tota mo kgaolong mo toropong mo bekinge gore go didimetsenyana go sna ditiragalo tse dintsi thata jalo tse di leng tsa diragala mo kgaolong go ile gana le tiragalo lengwe ya morwarra e leng ya nna le kgogedi ya go gajana bobega dikgang ya re opisa ditlhogonyana hale mo masimologong a beke go ile gana le ha tsokole se segolwane sa epako go ile gana le motsadi yo o ileng a etala ha sekolong a tla sentle le motho wa mme a tla sentle hela a go dumedisa security ya kgorong a iketlile a digile maikutlo a na le ngwana gago a sekolo ngwana a tswele moaparo wa sekolo go raya gore jaanong ha a batla go tsena wa sekolo se setse se tsweletse security ba ba letlelelana a tsaya gore nya gongwe ngwana o isa kampo motsadi o isa ngwana kwa mogokgong hela kwa go na le dipuisang ebile morago ga motsotso security a re utlwa hela bana ba tla go goa batla ba siana ba tla ko go ene yela go aloa ko o phaposimorutelo motsadi o tshwere morutabana o mo kgota-kgota ka meriri ya di-flex cells di brele di tlodile go tlhakatlhakane morwarra ai man e ne se yone kgang ye wa hara inisione ba ruta bana ba tswa go di phaposing tse dingwe ba tla go thiba ba re motsadi wa teng hara o no itse ha o itse pepeng e le mo setlhakong sa gago o a itse gore go la o tla raga di angroon o sa itse gore a e mo setlhakong kampo e mo tlhogong kana utlwalaga ka gone go le maswe one go le maswe ke yone tiragalo e le goreng a yaka ya nna sentle ile ya ama bana ba sekolo ile ya ama mongwe wa baruta bana a tega maikutlo thata yo mongwe jaanong kganye wa e mo amile yana gore a isiwe kwa lapeng a go ikhutsa pele.

tshedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke

Masema mabedi metsotso ke go yeng kwa nakong yone e le ya bo roba bongwe. Ka ria lo motswane etso ka re tsharole motswane etso ka ria lo ka re o ba itsisi ba e leng gore gate banthoi ba kana ka banthadi ga ke re wa bona mme ba bolelele bone ba ba reng ba go tlhoile o sa ba itse le go ba itse ba ba go beileng leitlho ba e rengela gore o tshwara se ba go beile leitlho ga gore ba go beile leitlho kare ba ba go beileng leitlho ba bolelele ka sebelo ba re gore o tswala matlho a lwana ke tloga ke a tswala ee ba re ba tswale matlhao o ise o ba pateletse gore ba tswala o tloga o a tswala a tloga a tswalega ee jaanong kere wa le motswane tsho kere o dira dilo ka tshosologo mo letsatsing la gompieno o bone jalo ke mpho a botshelo o bone jalo ke thabo ya letsatsi o tla bo o tshwengwa ke o se ka o tshwengwa ke sepe sosologa phuthuloga motswane tsho ka gore kgokagane ya gago ke magareng ga gago le modimo wa gago o gokagantse botshelo jwa gago ga ke ra bona tlhalenyane e go gokagantse ke wena ke modimo wa gago fela ga gona po mongwe gape jaanong ke ka moo sa tshwanang gore rekegela gore mang a reng ka gore wena o a itse gore motlotlo ka yo ko godimo botshelo jwa go fela ditiro tse o di dirang sengwe le sengwe se o se dirang

re tswela hala jalo mo re se motlhageng ya rona ya today ke thebe e ka re monako e sa fediseng pelo re fete ka se re se ke dikang gompieno re tswelele jalo re go tsaya tsa bojanala dikgang tse dingwe meletso le diketsešo re digela thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe ka nako e le ya leshome.

bokgoni jwa gago jwa go ka tlhakanya mebala, bokgoni jwa gago jwa go ka supa ha o itse moretse. Re itse gore fashion-e ke selo se se tlhabologang. Ha o le motho yo o elang tlhoko gore nya mo ngwageng e gongwe mo pakeng e go tswalwa jaana, go tswalwa jaana, ke letsatsi la gago gompieno. Re tswelela jalo mo thulaganyo ya rona ya Thuto ke Thebe.

Ore se ke jakana lona re semele mo shengwe montlo ona mo thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe na o le tse thulaganyo ya rona ya di matjorotjoro go ya pele a ne thetswe tumedisang mo sroma moeng sa gago sa maemo a go dimo na ke bidiwa sishipo Arnat.

nako go go selimosetsa ka ditiragalo tsa sesheng mo lefatseng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

0: le uranium mo di mining le akere oil and gas jalo ke di dilo tse disha di industry tse disha tse di jalo di tle go lemogiwa hela jana se sha jana ene a tshwere le hatsa a le mo stilo jone se mogote sa go gona bo president wa le hatsa so jaanong ke tshwane bona gore jaanong o na le di projeke tse di intsintsi ka gone o leka go catera industry le industry ngwe le ngwe kano ka gona le industry ngwe gape ya AI ya information technology e le yone jaanong batho ba batla go e tlhabolola ke industry e le yone e ikemetseng e tona gone gate jaanong lehatshe yaanong ga ke re e tswelela ko pele e lebile ko pele kwa jaanong IT le dilo tsewa ke yone industry e tshwere le yone ko pele ka go na le boele le bogese jaanong kano le gone ka go na le agriculture le bo green energy kore sekokile sa moporesidente se tletse se tletse
1: se tletse mme ha o shebile ga kry yanong ba re go na le go phatlhalatsa ga diporojeke mananeo go ya ka le kayo di ikaegile kae thata diporojeke tse gobane moreetsi o reditse le ene o ipotsa gore he re emile o bua ka diporojeke o bua ka mananeo o bua ka meepo le dilo tseo mme rena ga re bone sepe ga re leng gone di a kae
0: kore jaanong batho ba le bantsi ba bangwe ba na le kitso ba kare tlhabolo tsa Namibia galagale e itseela gore di ya ko dinorde kwa akere ga e shebile ditoropo tse di tsona tse di agiwang ditlhabolo tsa dikolo le di-hospitale le ditleliniki le dimolo di-shopping centers le ditsela le dilo tsewa e di bona di direga thata ko dinorde ditoropo tse di tona tsa bobambolanta le jaaka jana le ko bo rundu yana batho ba rundu le bone ba bona go tsena ditlhabolonyana mme mo maheke mo kaono ka ruri ga he bone ditlhabolo tsone tse ka gone sa tshona bathata a tshona kaano ke bagogi ba tshona ba municipality jalo le bagogi ba tshona ba maheke regional council le kare nakongwe he kare bagogi jaaka bone bokabana re ba tshona ba mme ga o sheba ko boerongo regione kwa ditlhabolo dintsintsi hela mo moepong di-mining industry di gola kahawa di-green energy ya kry yanong tsone oli le gas di discovery gone mo lewatleng kagale le di-mine le tsone di-resources tsa lehatshe la tshona di tletse thata ka ga dikgaolong tsewa ka go tshona ka maike ka he bonaela bo uranium e utlwa go te go na le mining yana tse dinyane tse di tshimola yano di epa uranium kano ka mme le gone batho ba tshona le bone kwa te ba na le go ganetsa dilo ba sa batle gore jaanong di uranium tse di tlhabololwe ka gone ba ipotsa ka ga metsi a le gatse gore ne metsi a rona yano kare uranium e dangerouseng yana e kgona go senya metsi a tshona yanong jaanong dinako nngwe he gana dilo mme e tlhoka ditlhabololo so nna nkare mo lehatshe la rona yana moporesidente thata ke bona gore ene o gateletse ko kgaolong tsa ko godimo ko dinorde le ka di-veste ka megame ya dengese ya

0: dago hella di sinyegile hella di sa nelo batho gore batho baje
1: ya ke khotlo e tona e le gore ke dumela ya le gone gore bo borra dikgwebo ba ba reditseng le ba bangwe motho le tla le mogadi le gone gore le ha re ka simolla selo se tla toga se hella hella jalo me ha o libile le gone kwa tautuna le nteng le delegate ya gagwe kapa le batho ba tsamileng le bone ba borra kgwebo le ha tsela China mokgwa o ba dirang dilo ka one gongwe re ka ithuta sengwe jaaka o tla ntse o buile sentele yalo mokgwa wa rona wa go lema mokgwa wa rona wa go dira kgwebo a ruri re dira seo se se siameng gobane o kgona go tsaya projeke gore okay ke siame ke ka e dira ya go rua ka kolobe ngwaga tse pedi wa gape ya go bona white elephant projeke e sule hela gore re bulelwe keng ga go tlhalosege ke yone mabaka gore a gongwe re tlhoka di-workshop dithutego le le sedilwela gore tlogela segologolo sa gore o bolotsa pudiela bo gapo e tlhatlhela go na le mokgwa moso wa go rua
0: go na le mokgwa moso wa go rua go na le mokgwa moso wa go dira sengwe le sengwe maloba ile go tsena di training tsa go bura ka ditlhapi go godisa ditlhapi jalo le jalo kore ba Namibia ba gone di ministry of fisheries ke molao ke ministry e gone mme batho ba ba dutse mo dikantorong altidi thata ba ba tsamaisang tsone di development agenda ya molao jaaka ba bitsa ere ba itsenape ba sectora engwe lengwe ya fisheries ya agriculture le boeng ke batho hela ba kwate ba tsene sekole ba tswa kong ba bona tiro ba go dula mo di-officing hela mme go tsoga wa ga ba dule ba ithutela ko pele mekgwa e mešwa di new techniques tsa gore ke eng se se botoka se kgona go se empowera ka tsone gore he ithute gore ne lehatshe la tshona le ntse jang a ye go ruta batho ba tshona kwa gore se ke mokgwa o mošwa maloba ga e tsena ko Hardap region kwa he ile go bona ba heneretse expert ya mo China go tswa ko China monna ke mo China ke ene expert ya ditlhapi meruri ipela gore China ke latse le kgakala jang Namibia ke mo Africa mo o bakala gore mo Africa le gona ga o tshwane le bo Zambia le bo Zimbabwe ga hena di expert monna o tle go he trainer me a sa bui se English hela gangwe a bua la sone se China sa gago se se English le se China ga buri ha e dutse mo tega training gore ne ba tla go tshegela o sa kgone go ithiba e le gore se tshego se lapela me jaano he se filo la ke gore tsone di buka tse ma he trainer ka tsone tse sengwe le sengwe le se kobile ka se English so ko morago e kgona go ipalela self me motho o bona gore ruri go na le mekgwa e sele o kgona go tshimola ka senyenyane o godisa dipodi jaaka he bona borre bangwe mo toropong ya go babe se bagodisa dipodi ha magaeng a bone le ha le go sa lekelelwe ke municipality me ba tlhakela dipodi mo jarateng mo la le dikoko ba di tsenyela gone mo jarateng mo ee mme go na le o kgona go tswelela ko pele jaanong o godisa project ya go isa ko polasing o re jaanong tla ke go godisa ke dire di-structure tse di siame tsa dikoko ee go tswa o botse ya electricity mo teng o thuta gore jaanong ga ke re go hetcha dikoko mae o kgona go a hetcha jang ka bonako ga o dirisa motlakase of heat ka se tsona heat ke mogote ga o dirisa mogote o kgona go dirisa jang gore mae a gago a thubele ka bonako go le wa lete jaanong jaaka bogologolo tshore dikoko di rapame di dula godimo ga mae di dula godimo ga mae go tlhela go a go thubega go fa a gona dikokwana so da le mo ditlhapi le gone go na le gore o kgona go dia ditlhapi o di tsenya mo thatamone tse dinnyane of o kgona go dia ditamo tse di tona o dia mo mbu wa gago mo hatshi yana go tswa wa bile gore yana o operator o pa large scale o rua ditlhapi o pa large scale gore o kgone go di rekisa mo mmarakeng mme o catera o supplya ditoro op a regular basis la le dikoko le tsone maloba Vuurman Brock ba kopile ba re ba senka ba rui ba dikoko ba na le dikoko mo malapeng ba ba ruang opa la scale gore ba ba supply ka mae le nama ya koko jaanong nama ya koko ha o e shebile ruri ha o tsena mo value addition ya koko

0: TYSX.
1: Yes, metsotso ele robedi fela go tsakora go nya go ya bobedi bo setshire sa go sa ba chao chela tiwa ya safa mdu masilela re chomi ya bana go bana jalo le skepe sa ga no a de sabarini popote a mshima de kaka pa tsena tsare di yo tlabe go tshwere jalo mona go ngena go mpieno ke bo isa go na go nyele ya boraro nana ona rena la so sologa bara o fela ga jo tsole tsa motsega re tla re iketla gone fa nna le wena re tlhabile kgobe ka mutlwa sore mo se o se ratang re ratirati ke la botlhano ke ba felo a big ke ba felo a big a o ibaganye ditse mafelo a big a ditse mafelo a big a batla lenaneo ithulaganye mo mafelong a big gore wa ja jang wa ja le mang tla bona le mang ko ka le dira eng lenaneo fe mafelo a big a batla lenaneo ha ile gore o na le mosepele botsatsi la gompieno wa emelela o ya kaele kaele ka so tsoro bone taditse gore lenaneo le la go sale o le dira gongwe maabane wa maabane sekwa emelela fela a re ipabaleletseleng mafelong a beke gongwe le go ko yang te

a re tsamaye sentle. Tlabeketse ke go tshwere gore fa botho botlenaneo la rona la sosologa re sosologa mmogo mo stagele sa go sa bacharche latiwa ya safam seo sa ratang ra dira otlhwana sa tsametshameko le sone se teng a re tlabe re feta jalo ka tsametshameko tsa monoga he a itseaka re bua jaana continent ya Aforika e dule ga go tswa mo FIFA World Cup 2026 ne re lebeletse setlhopha sena sa Morocco se e le gore ne e le sone sa bofelo se se neng se tla sele ka gone go kgaratlha mo metshamekong yone eo ya FIFA World Cup. Baletse ba tshamekile le setlhopha sele sa France no tla bona jalo gore mo first half-ong gale se ne se le ka jalo go sireletsa motshameko setlhopha se sa Morocco sone sa Aforika se e le gore maAforika ne re tla re lebeletse thata mo go sone. Ba ne ba leka tota go sireletsa motshameko ba ile ba ya ko boikhutsong le setlhopha sa France ba le maleka lefela go sena setlhopha se e le gore se ile sa tshikinya letloa mme le gale go boeng kwa ba le ba tswelela ba ntse ba tshwareletse ka mokgwa o le mongwe ne o bona gore ba ne ba sireletsa mme ne a re metsotso fela e le masome a marataro a ba tswa ka ga Mbappe ka ga tlano sa nno ya ntlha nako e ntse e tsama jalo go sena nako heta metsotso fela e le merataro re bona Dembele a nosa nno ya bobedi setlhopha seo sa France be se tsaya jalo ketapele ya motshameko oneo go tlhela motshameko o ya kwa bokhutlong e be nna jaaka motshameko ona o tsewa ke setlhopha sone seo sa France le gore go ipatlela phatlha go iponela phatlha tota go tsena gore ka ko metshamekong eo ya seka makgaola kgang Morocco e boela ko morago e tshwanela jalo ke gone go paka-paka mesobane ya bone ba boela ko morago mme le gale re itumela jalo gore ba ba tlile yalo mo legatong lone leo la di-quarter final sone setlhopha seo sa Morocco ditlhopha ka bontsi tsone tsa mo Aforika tota rile ra bona jalo dintsi di tladiwa ka bonya bo Aforika Borwa bo DR Congo bo Tunisia bo Cote d'Ivoire Senegal Algeria Cape Verde Ghana Egepeto le yone ne re tla re lebeletse ya hela jalo e le gore Argentina ya epetsa yalo ka dino tse tharo go tse pedi ra lebelela Morocco Morocco ya tla ya latlhegelwa mme le gale a re bua jaana motho montle France ke nngwe ya ditlhopha tse gore di setse di le sure ba setse ba eme sentle gone ka ko metshamekong eo ya kgotsa ba tsene gone ko metshamekong ya seka makgaolakgang tlabe re ntse re lebeletse jalo gore ditlhopha tse dingwe mo go tse di setseng tsena kana re na gakologela jalo gore ne re na le ditlhopha tse robedi tse e le gore di ne di ipatlela phatlha go tsena gona ka ko seka makgaolakganyeng Morocco e setse e dule go raya gore go na le ditlhopha tse kae yana tse thataro tse e le gore di le ka jalo gone go iponela phatlha go tsena ka ko metshamekong yone ya seka makgaolakgang wa e dule continente ya Aforika mo metshamekong yone eo ya FIFA World Cup 2026 na fela jalo reditse motho o montle tla tsena jalo mokhutlhwane sa rona sa tsabetsameko bonakong ye sa fediseng pelo

makendla sare iminwe himene pezu lari sa jara metsozonyo le sobele bosupa go tsora go nyago ya bobedi nana la rena la so sologa motho yo bontle jaaka re lebeletse tiragalo ya tonatona makgaolakgang a 2026 Miss Tinder Namibia ga mmogo le Miss Namibia makgaolakgang e le gore a tla ba tshwerwe mo kgweding ena ya Phukwi ga ikela fifing e bala malatsi a le 31 go itlhelela kgwedi e tla beng e latela ya Phatwe e rogwa go reka ko go ba abese kwa Didam jaanong ba tlhokana barulaganye ba tiragalo e ba tlhokana le batho ba e leng gore ba na le maroko ka ra itse gore matshwititshwiti a batho a tla ba a thologetse gona ka ko go ba bese jaanong ba ye ba tlhokana yalo le boroko go tlhokana le matlo barulaganye ba tiragalo yone ba tlhokana le maroko ga e le gore o na le ntlo ga e le gore o na le di-flats ga e le gore o na le di-guest room ga e le gore o mo go tsa tsa maroko ee ba tlhokana le gore o tsenye kopo ya gago pele ga kgwedi ena ya Phukwi e bala malatsi a le 13 tsa ga July o ka ikgolaganyela mogala wa 0817863221 kore 0817862 222 9 tla reke ga ke bitsa ke tlhakatlhakanyana 081 786 3229 081 786 3229 Bibo Sawawa la botlhaba ba felo a beke.

Irbetsebetso tso botso montle go tsena jang le khutlana sa rona sa tsametsame ko rutwe gore di tsamatsa majang khakologela jang le motho montle gore tlhopa sele sa monoga ya sa the brave gladiators se gona ka go Paris go tsenela metsame ko yone ya Special Olympics Unified Football World Cup se dira bontle gona ka kwa tlhopa seo sa basetsana sa the brave gladiators re bua jang le motho montle ba setse ba khone go bona phatla go tsena gore ka kometsamekong ya di knockout kgotsa knockout stages ba setse ba le gone ka ko morago ga gore ba betse setlhopha sone seo sa France se e le gore se tshwere metshameko eo ka dino tse tlhano go tse pedi mo motshamekong wa bone wa go ipatlela phatlha go tsena gore ka ko knockout stages ba tla ba dira bontle ba kgonne go heta jalo group stage ba le dipoentse tse nne re bua jalo ba ile ba betsa setlhopha se le sa Azerbaijan ka dino tse tlhano go le fela kore botlhano le e ba le ba betsa le setlhopha se le sa Guatemala ka no e lengwe go le fela ba heletse jalo ba tshameka motshameko wa maleka le setlhopha sa kwa America re lebeletse go bona motshameko ona o ya kwa bokhutlhong mo tsatsing lone la ka moso mo e le gore re tla be re bona setlhopha sone se se tsere motshameko se se tsaya jalo sejana sone sa metshameko yone ya Special Olympics Unified Football World Cup gone ka ko Paris. Re lebeletse go bona tournament ya CR7 FC annual tournament 2026 e le gore re tla be tshwaretse gore ka ko Swakop Mund me le gale ba ile gore bana le ditlhopha ba rotlwediwa ya le gone gore ba kwaise ditlhopha tsa bone metsape go etla be simula mo kgweding e latelang ya Phatwe e bala malatsi a le masoma mabedi le bobedi go fitlhelela kgwedi e bala malatsi a le masoma mabedi le boraro monongwa ga jano a re kwadiseng ditlhopha tsa rona ba re setlhopha se kwadisiwa yalo ka di dollar tsa Namibia di le dikete tse pedi 2000 Namibian dollars maybe la ha le gore le tsaya le go kwadisa ditlhopha tsa lona le ka ikgolaganya le bone mo mogaleng wa 081 23 88

4823 kore 081 23 88 423. Ke gona go ile gore le ka bua teng tebang le tsone tsa ikwadiso. Me ba re setlhopha se se tla tsayang jalo le molantlha go tsaya nna bone bo mampodi ba CR7 FC annual tournament 2026 ba tla ikgapela madi a kanang ka 20,000 Namibian dollars le gone go tsaya sejana ga mmogo le di medale tsa gouta. Ba batla tsayang leemo la bobedi ba tla tsa majalo ka madi a kanang ka dikete tsa di-dollar tsa Namibia di le lesome ga mmogo le di-medaele di le lesome le borobedi tsa Selefera. Le ba setlhopha se e leng gore ba tlabe ba tsere leemo la boraro ba tla ikgapela yalo madi a kanang ka dikete tsa di-dollar tsa Namibia di le 5,000 Namibian dollars le gone go ikgapela di-medaele tsa bronze di le lesome le borobedi. O tsa mantle matsatsi la ka moso kgwedi ena ya Phukwi bala malatsi a le lesome le bongwe gona ka Commerce Adal Stadium monotropo kgolo re beletse go bona jalo metshameko ena ya Namibian Netball Premier League 2026 e tswelela pele tlabe le round 21 re lebeletse go bona setlhopha se le sa Tigers ka nako ya bone ba tlabe ba mekamekane le setlhopha sa Wanderers. Namibian Navy bone ba tlabe ba botsana dipotso le setlhopha se le sa Mighty Gunners ka nako eo ya bone gone motsatsing la ka moso. Mme tla re ka tsatsi la tshipi gone ka ko Commerce Adal Stadium monotropo kgolo re bone motshameko one wa round 22 setlhopha sa Tigers le Namibian Navy di tlabe di thulane jalo ka nako yone ya lesome. A re bua jaana motho o montle setlhopha seo sa Namibian Correctional Service ke bone ba e leng gore ba

0: ka leba ka go tshamikwang ka tengwe ka bona ya re gone gore ba ba se sengena ke ne bone ba go gonyane go e bile o betsa le bilo ke o ka ka di kwala tsa sopa se sengwe se sa noros o ba ba simane ba ba ba nyane yana bone ba ke bone ba ba tlhaselang kgapetsa kgapetsa ke ka kile ka re ba ba nyane thata ga ba rwala ditlhoko tsa kgwele ya dinao moaparono teng gora ba phere bo green ka botlalo le bosweunyana ke bona ba bannyane thata go kodisa ba bangwe mme ba ba goletsenyana ko godimo ba mophato wa ga godimo o bona ya le gore e-e le bone ke gore ba ipotsela gore go la he neilwe bomang ba e leng gore ba hiteisa lebelo ba re sentse le sukasuka ga re re kganna ka ga baka ga re tabogela ka ga bakaga mme tota ke metshameko e itumedisang go tsena mo nako e ke karolo ya ntlha e santse e lele fela go thopa tso pedi mme ba leka tota e le ruri ba kganena le gone mo go tsa metshameko jalo mme ya kgwele dinao ga e tsweletse ya loka ga lebaleng la boletswa ka gale le gone go tswa ka ga ke a bona ba ba phereng mohibidu ba bangwe ba phere orange jalo ke ba netball le yone e tsweletse gole ka gale ke metshameko e heta e bonang ba dikoutsi diha ke batla go diata koutsi sentse o sia koutsi ka koutsi nya ke re wa o tlogo bolla moreetsi ela gore ga o katisa yana setopo sa gago ke se seheng se tshameka jang dumela tsi dumela
1: ra ke gone le kae ra
0: ke nna yo setopo sa gago ke se seheng gona
1: ke sa Ngores ba banyenyane ba ba green ba ke ba grade 2 lower face
0: ba le bogalegale jana ke go bona ba tshameka sentse
1: e nyaa ya ke re neelene ufe na mo malatsing yana
0: le ga ba gatelelwe ba tshameka sentle le ba katisitse ba bangwe ba batona go le bone
1: bangwe ba batona thata mme jane ka di yanga ke dikgaisano
0: dikgaisano
1: le di go na le ga nka ke o inyatse ga o bona gore ke re yanong ba gala ma ga bone le bone ga ba inyatse kudubu ga ba re botlhoko mme wa bona ba ilelekela le bone
0: gora rona le tumelo ya gore ba tla ya di-finale gobane di-finale e ke uka re ka disepare ke ka moso a o dumela jalo gore le bone ba tla gore ga koo
1: ke dumelela jalo thata gonne go tswa ga e na le nngwe gape pele ga maitsiboa e ka nna le gape ba ka bo ba tshameka go tswa gawa ke dumela gore e ka kgabaganya ka moso
0: motshameki yo kapa batshameki ba e leng di-favorite tsa gago gone mo setlhopheng sa gago sang Ngorosi ke bo mang
1: gate Ngores go tla sepoko go na le mongwe a ntse a bidiwa go ke mang okay yo mongwe ke George George ke mongwe mokhutsanenyana yo la morago leo wa number 11 leo number 15 ke bona ba ba bogale leo mongwe ko morago thibang yole o motelelenyana mosounyana yo wa la lene goli lene o sap
0: nyaata
1: ke dumela gore a ba legale nyaya ga ntla di tsena dibolo
0: a bana ba meta ba bona nako o nngwe ba godile mo di-national team mo ditlhopheng tse di tsonna
1: ikeletso ya rona ikeletso ya rona ke sentse re dirile motshameko ona a ke re yana gore e godise bana mo metshameko e tshwana jana ke soccer netball le volleyball so ha eletsa e batla go bona bokgoni jwa bana le rona re le baruta bana re thusa gore ba tle ba o bana ba gole
0: ke bogologolo le gone e bone ba morai wa tshwana mo ditlhopheng tse di tona bo sa le ka medai chiefs a tswa togo o le khiba mo ditlhopheng tse tsa nena tse go na le batswana yana ba le ba rotloetsang
1: mo ba banyane ba that
0: okay
1: bogolo thata mo go bone ba batona ba mme mo go bathona batsona ba bedinyana hela ba banyenyane mme ba batona ha bogolo ke betswane
0: e tla ba bone
1: ya eletse gape inyana yo nomore manyo ka bobedi yo masego le ene ko volleyball kwa kore ga wa ye mmogo very good ene ke na le tumelo mo go ene gore ga wa ya go henya ka gale thata
0: ke masego wa re mang
1: lebang ke re o na le kgaitsadie yo o tshamekang sokeryole o motsetsanyana ke monnaye yo
0: go
1: bonana jalo
0: bara re ha e bolele dikhomiso bona batla go scouta ba lebele
1: bara le bang thata wa bona
0: eh okay ya no di tlhako tsa sekolo tsa bokgola dinao
1: a a sekolo nga ga gona ke ri yana ke mathimologo eh tsone e dumela gore ka nako e tla ne re ha e ke bona madi jana ebe he ba rekela of he kopa batsadi le gona ba bona gore bana ba na le tlhego mo kgoleng ya dinao le kopa batsadi gore a ko ba rekele bana ditlhako tsa go tshameka tsone tsa tox
0: ee
1: ba rekele bana ditlhako tseo
0: e salo ya ka ke goroga ka gano le modira ka nna go tswantlha ile ga e botsa he batsadi ba kae ga lo ba laleditse ge golang
1: batsadi ba laleditse bana ne ba tsamaile a ke re nna be ke itileng ba ile ko magaeng e romeletse bana ka dikwala gore ka letsatsi keno le ka moso nka bo gona le metshameko ya sekolong ande sekolo se ke a nna gona go temaphakela go tlhela ka one go tswa ga wa e ka tshimolola jaanong ka meketekong yone ya rona e mme batsadi ga ba tle ga ke itse gore ka ntlha gongwe ba ka tlela mongwapelo a ba chaisitse ka moso a ba sena go tlhakela ee ga ba tlhakele pele ba itse go mme jaanong mongwapelo mosekabe yane e kgaogana ko magae le tsona ee ya mabunke ke ka moso
0: eh
1: go mmene ke talent show hela
0: okay eh go kuisa go tsoko go sa bone batsadi mana bana ba tsame ka metsame ko mentle ya ne ke ka khatlisa ga thata me ya no gore ga ke bone batsadi ke go mona
1: eh le rona gore o kuisa bokhoko
0: ya
1: thata thata la le go na le dipito batsadi ga batle ga ba re me nokeng thata jalo mme re dumela gore ha re kae tsagatsa mo kete kontseng ya nana ko lenako le bone ba ka khatlegela ka gore togo ene se solo tsene re ne re se dira jaanong ha re tshimolotseng yana gongwe batla khatlega a e isa di mekwalo jalo gore hela batsadi a gore re eme nokeng mmolo ba ka nna se khabonyana o tee besa mo magaleng hala e ritirela madi kolo madi gore re kgone go bankanya di fluru le mafense re ga se gore ke a rona ke a sekolo bana ba banyenyane ba bana ba bone le bone ba tla ira ba tla ba tla go tlhala dikago tse di kemetseng tse di emetseng ee
0: gone go bua ka sethabonyana nna ne ke solegela gore ke tla bona mosinyana go na le brae go na le
1: ee go gongwe ka gale jaana baruta bana ba bangwe ba ile go reka bo di-spice jalo sa le ba tsamaile he emetse bone ee so ga ke tsa ba ka brae go mokeno ke ka moso fela ee mme go ka na le dithekiso go dirang ka nama di-slime mme ga go na notagi ga gona dipirinyana
0: le ba batlang tswetse ba rotloetse batsadi gore se ka tla ka cooler box
1: le ha batla ka cooler box ba nwele mo dikoloing ka banwa pele ga bana kana ba tsena go nwa ba se ka batla go tsenena bana kana ba ruta bana of ngwana go tla le ya re yo o ntileng jaana ngwana bo tla go reka kgang ya a e batla to gotlhe go ne go tsameka kagiso mo na be ke nyena ya maitsho ye.
0: Yeah. Thank you tata mais.
1: Eh, ya le bogara.
0: Eh. Bolelo tso ikukwela ya lotlhe ka muruta bana le morulaganyo wa tsametshameko re ka di sepe gore a e gola ha go theogetse. Ba simane nyana ba ha ba khutsane khutsane khutsane. A tshegeditse setlhopa sa ba bagolwane go hitlela half time ke 0-0. A o ka dumela moretsi gore tota re na le talente di seng jalo gore talente ga se gone gore o monyane kapa motonna ga o na le bokgoni hela magaetsho ke a bona ko di-world cupeng kwa gore gompieno yana go tshameka mosimane wa dingwaga tse lesome le robedi 18 years and setlhopha sa gago ke sone se se e le gore se kgabagantse go ya ko round of 16 totloetso ene e ke yone e tlhokang go tswa ko batsading ba ruta bana ba rulaganye gore ba lebe talente thata le bone ba tsa metshameko talente e simolola gone mo dingwageng tsone tse ga ba bona ke lebile number 11 ne go buiwa ka ene ke sone sene ke mogowa thata ke mosimane e le gore ga a felelwe ke tshepo ga a tshabe sepe gore a yo mongwe motonna a yo mongwe o rileng ke bone bokgoni jo e buang ka jone joa jwa gore talente e gone ba gaetsho tshwanetse ge le batsadi se ka ga tlogela dikolo di ema di le nosi di emela bana e le ba rona bana e le ba metse ya rona a kana gore bana ba bangwe ba tswa ko metseng yang yena gong lo aba itse lo itse gore ke bana ba e leng gore ba bangwe ebile ba ile ba tshwantshiwa le bagolwane ba ba one jaaka wara le bang gore nyaa go tsaya fela gone ko gae jaanong ko gae talente e gone ga gona ope wara le bang ga ke le goe mo radiong ba masika ke diga sekaikang ena gore lo itse gore ga go monate re le babegadikgang hetaga ne ge tshwanetse e bue leng ena gore maikaelelo a yena ke eng ka bana ba ba dirang bontlo ebe le gore karabogaeo ga ntse ke botse moruta bana gore ba batla go dia yang ka bana e le banyena ka mosolo be le gore nyaa ngwana ke salo ya ko sekolong go tswaga ba isiwa kae kae kae kae jaanong tlang molotsene ditiragalo tse ntsi yana gore e be re ga he bua yana he bue leng ena he bue leng ena jaanong go betshameko ba gaetsho mo mphe thuto mo tšhakamo go tsweletse.

0: Osiyalo wapi? Osiyalo wapi? TYSFM. Mama ratwa wa gago.
1: Aba ho tsiya no tsheti ke bona gape wena ke tsendi ke leta hano. Ke ham tsitsu ya ka ke le ka bua ka re. Ka be ke tsela yona ka ham tsa mo kunya le tbon. Ano hello, ditapelo dia u kwala radio ya bereka ha o wa mo radio njana. Batsadi ba go ukwa e bile ba go ukwa ka ponya le iko. Ka bona go ke na le meka hano o tsa ipolelang ba hena ya la go ne gore ene o bona jang tira hano tse tsa metsame go dumela maitse.
2: Dumela ra.
1: E bua le mang go ya go ya galang ka sekolo.
2: Bua le mme ha mitho go tswa mo Mphethuthu. Na le metsame ko ya bana. Ela go kipa bana busy. Behere ka heke letsatsi ba letsatsi ke gore to go bana ba tshameke le bone ba phutuloge ba go ne monate to
1: ebile ka go di World Cup yanong gore a re mowa o kgone wa kgwele ya dinao
2: ya bona le maina gone a bong ba pena le bone ba gone ebile maina a bone a ba shebeng ke batsadi ga yo jaanong gone a bong ba pe le bo Ronaldo ke re batla go ba bona go mmino gore jaanong Butu I see ba bo Ronaldo ba shapa ja.
1: Ke tlotse ntle le so se sentle go e gore o ina ka nale mongwe yo o tumileng yo o siameng ka mokgodi ja.
2: Ya ke dilo tse dintle thata bana mekgwa ya bana lone ya tshentsha. Gore ha motho a re ke ne Ronaldo. Gore lene o le ka go tsela mabapi le ja ka Ronaldo lena a tsela. Ke dilo tse di ke tlo ka tsa bana mo botshelo gore bona ba dire ka nnatla gore lena kgone go ka ha maemong a ga Ronaldo ke no tsedi ke thare da tlhokega
1: gore re ga ba inyatse ha bona motho a ka dira yang
2: ga ba inyatse bona gore lena wa tshika ha tlola jana o tya ene sa ene ga CR7 ga ba inyatse
1: mat motho a ka tsama ya tla go bona dilo tse di bona mo di televisioneng ha mphetse
2: ya go bona la ke dilo tse di ke to di roke la le gone ke re di ruta bana maitseo sports se ruta bana maitseo ha ngwana le ke kira tsameka sports mo sekolo le gone o diha sentle
1: ke gone go supa gone gore talente di gone mo sekolong
2: ya talente di gone ga ke re hatse bana sekolo ga se sabatho sa mongwe le mongwe bona le ba belegetsweng thuto bona le ba bangwe o belegetsweng kgwele ya dinao hala jalo jalo and how ba inte o ba tsenye mo kiring mo se tsona se thata
1: ke tsa tsona tsa
2: ha o rotletsa ngwana gore a di eso se ratang
1: yeah
2: o na le khatlego ya sekole ha tsaka se ngwana yo ka reng o ka tswa mo sekoleng a docha sekole ha o na le khatlego ya sekole ka gore wa itse gore ke nelwa tetla go dira se ke se ratang
1: gore ha leng gone o eletsa la gone gore he boela leng go sekoleng na tja go dira se ke se ratang
2: e thata ha tsaka ga se ngwana yo ka mona ha ngwana a tshameka soccer thata soccer e le active ha sekoleng ga se ngwana o ka dulang ko gae ka gone wa itse gore go lokwa ke na le leina kwa ke tshwereditse leina a kake ke le dife
1: Mbappe
2: ga o re Mbappe o di shapa ja malatsa ba sheba le bone ga o tla phakelela go botsa gore mes did you watch the ball yesterday ara you missed man o la kegetse man ka bo bone bape mabone o tla shapa jang
1: ya ke a go lebogatlhe morutabana
2: thank you papa
1: thank you ma ya ya o siame moreetsi ke ka o tla o ikukela yalo ke mme gameipio e le gore le ene go le ka gamphe thuto o lemotsha yalo bana le batsadi gone gore kgang e ga e rotloediwe mahala ga go dirwe fela gobane ke go kgopa ko dikole di a dira ke gone o lemogileng jalo gone gore bana golwa ga ba na le kgatlhego ya gore so se se dirang gore ba ba le ga sekoleng ke sone seo sa kgwele ya dinao metshameko ya boletloa metshameko e e rileng dikgaisano tse di garologane tse e le gore ba tsaya karolo mo go tsone bo ikelele gore ba helelahela gone ga sekoleng okele motho e le gore ga le ko gae kwa o itshuparetse hela he keng wa lwala o lwala sekolo o lwala sekolo refrile ne wa simolola ba simolola netball ga ke tsore ya simolola kapa ya tswelela ke handed bowling ha pananyana ba bannyane ba ke batla go bona gore ba tla tshameka jang ke ha netball go kutsa nyana hela dipale di go go team

kopo go go selimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

monate ebela histo ga ke dipinatse ke dipinatse tsa gao setse Capitol mreetsi ka pina gagwe monate nate a ntse a re heisto gane nna le wena re tla re gatela pele ka dipina tsa gago tse di monate tsa house yo sa bining wa itse le wena gore yo sa bining go raya gore he e ba go bona ba go bona ba go utlwa yaka motho yo boleo ga se nna ke dipina house a bine hela ha ke re ya nna ke a go thusa gore ha o sa bine itse gore ha o la gare ga batho go binwa go le monate wena o sa bine ba re boleo ha ntla ba go bolella ebile ba go seba ka gale ba re ye alumoni ye ke belaela gore e mangole go ntse yalo moreetsi ha o bona batho ba bina le wena bina tsikinya sengwe hela la loka o ka tsholetsa le bogo gore ye menwana minun e gwa go bereka me hela o seka wa nna hela o sa bine batho ba go leba yana ba go bona jaaka motho sa itseng go bina gotlhelene ga kere nna le wena re tla re gatela pele moreetsi ka mmino wa gago monate house therapy ke a go neela e le nngwe go tswa mo go tsone mme ke ka boa gape ke boela ko godimo ke a go leba gore o re tshwaretseng liquid deep o re tshwaretseng big nasi go na le tira go na le bo mikaza jaanong sala le nna re tle re bine ga monate

Moretsi ke a ka re fitile ka thulaganyo gagwe monate ya house music na lwana re ile ra itisa ra bina mogo ke dumela gore re setse yanong re ithulaganyetse gagwa ga go tsena mo dikobong ka gore etse dingwe ga di batle rona ikilele ha o sa bidiwa ntso ya kong ha ba sa go botsa ntso araba tse dingwe e direla kwa re ga o di bone ebile ga o di utlwi tswelela hala go ntse jalo o ka bona le wena gore malatsi ga go molegatsheng a go nna a oketsegile ka gore wena o ipako pele tsotlhe di bona pele wena tsotlhe o itirela pele pela ga o direla ba bangwe moretsi tla ke itumelele thetswa gagwe ntlentle ke re o nne le mafelo a beke a segofaditsweng sala le manane wa gagwa mangwe a TYSFM nna ke bra boisiwe tlhongwane mosanamosetlhatsela yo sa robaleng ka ditlhako ke re bye bye.

ba bo xabi bay ta jalo le ka xotse pegla ko pere jalo spain ba tsena ka yone me fela belgium ba khanela itsore belgium ha o libide television e ga go batsa ka boshwe u jo ba ya jana khotsa kwa kolopong ba isa jana kwa molemeng doku isa sele mo khoyene doku o isa jana kwa pele arbore wa dire yang mona ko nge belgium ba ya kholola me fela ga yo khophe a khanela le khale se sele mo karlong e kotsi e o ya Espanyol Bal vai sajana Rezo lo haka ona jana bismo wa Spain Espanyol Orbay sa magla kapele le khale se se wala mo go bona mo gare ga khubelo bala ya kae mo nakoke bay sa magla jana kwa ntlentsele tsa molema arbone e bona bay sa yalo Espanyol bay sa nga Yamin Lamar o sinya go siwane o etsela kwa ntle ya gona thago ya motshwara dino go thata go laga banna Yamin Lamar o khoga di kaufi tsa gago ya re bana ke batla go bona Espanyol ba tsa yana go tsoka morago Parage Espanyol go apala fela ya gona thago e motshwara dino

lama sabaka jana mi fela mo karlon e ko ti e o tana bo boxing e tona e o ba raka jalo mi fela tsela kantle espanyol ba tshosetsa ke bona jana mo katisi wa stopa sa Spain o tsori di khang le the assistant referee mo ile ngoro ka re ba itseba se o sengwe se ile ngoro tota ba bona o ka re e tla tswa e le se ba se beileng mo nakong e we have hit the 45 minute mark gore lang gore metsotso e ka nang le mashome a mane le botlhano mo karolong ya ntlha mme fela metsotso e ka nang le metlhano e e buang gape yo okediwa ya dikgobalo metsotso ya dikgobalo e okediwa jalo ba e tshamekela kwa pele bona ge Yamin Lamal under pressure by intsanyana ko morago jaana setlhopha se le sa Belgium

karolo ya bobedi e setse e tla e tsweletse mo nakong e moreetsi wa Thiwa SFM. O tla o lebile gone jaanong ke goraya kere ba re di setse di eme maleka ka nno e lengwe fela go setlhopha tatlhelo eo ya Spain. Ba e sa jalo ba re ba e tshamekela kwa pele mosimane o le wa gogwa moletsephala a reng gone jaanong a re De Bruyne monna o mo gogile mosimane o le. Ba e tsa jalo ka bokitsane ba re ba e tshamekela jalo kwa pele, mme fela e tsa jalo ke Belgium. Belgium mo nakong e ba tlhasela jalo ka Doku. Doku wa leka banna ba le babedi ba mo disitse mo nakong e ya kae fela e ya go nna sekhutlho go setlhopha se le sa Belgium. Belgium ba tsa jala sekhutlho sa teng a re bona gore ba tle be tota ba tla tsoba ya go dira yang ka sone mo tsatsing la gompieno. Sekhutlho sa Belgium, Kevin De Bruyne o tsholetsa diatla tsopedi wa serraga sekhutlho sa teng ba e ka ditlhogo, mme fela e tswela jaana kwa ntle ka re banna ba ile ba gogagogana ka leo ya go nna a free kick go setlhopha seo sa Espanyol. Ba e tshameka jaana go tswa ko morago Spain e ka tla ka yone mosimane o tsa gore ke ene por tsabaka jalo ka pele re bone Spain ba tlola jaana khubjalo bala ba ya kwa pele, mme fela ba disitse sentle makamana a le a Belgium ko morago ba e tshamekela kwa ntle ya go nna jaana tatlhelo bogolo thata jang mosimane o le e leng number 15 a ke ene o tsenang mo nakong e tsa gore ke ene Monier. Bona ge Belgium Spain ba e tsa jalo leka go e tshameka jalo tshamekela go jala kwa pele ba tsena jala mo karolong e kotsi eo ya setlhopha sa Belgium Yamin Lamal tshameka jalo re bone fela ba gagamaditse kwa morago jalo setlhopha se le sa Belgium. Spain ke bone ba supang fa ba le kotsi mo nakong e re bone leka go tlhasela jalo ba etsa jalo ba utamela box e tona eo ya setlhopha sa Belgium. Mosimane o o dira yang mo nakong e ba utamela o tsene mo teng ga box eo ya Belgium, fela mo nakong e ba golola e tswala jalo kwa ntle. It is a deflection. Lamine Yamal likila rwa e goga jalo, mme fela e tswala kwa ntle ya go nna sekhutlho sa Spain. Spain ba tsaya sekhutlho sewa se se khutshwane fela ngatela kwa godimo jalo a re bone Simane wa golola ngata manou ka yone o bolaya manou. Mokgwa ka ha Spain ba tshamekang ka gone o ka re ke bone ba tsamayang ka morago, mme fela mo nakong e di maleka motho o ka re Espanyol 1 Belgium 1 e ya go ela kae metshameko e motho ga re itse ba re se ke metshameko ya FIFA World Cup 2026 ba e tsa jalo Spain tsela jalo mo gare ga khubjalo bala

le ka way sabagala jalo ka pele jana stopa selesa Spain ki bone ba khatelelang Monaco nge sabagala jalo ka morago Spain ba tlhasela Monaco nge e tla emosile jana kgola tsena o tla nga isile jana kgola ya teng me fela entele what a pass what a through pass

umuhlonipho nomagala phezi mali umuhlonipho omunye umuntu umuhlonipho nomagala phezi lutho hlonipho omunye umuntu hlonipha nake umuhlonipho nomagala.

0: helela maraka o o sa dirisiweng sentle. Motheo wa rona ke go thusa baagi ba Namibia ka dikadimo segolo ba gantsi ba sa kgoneng go dirisa dibanka kgotsana ba ba sa kgoneng go di dirisa sentle.
1: O buile ka go akaretsa bathong mo go tsa madi. Ke eng fa Phosphine e itebaganya thata le setšhaba segolobogolo jaaka bagodi?
0: Batho ba le bantsi ba ba amogelang phenšene le ba ba amogelang madi a a kwa tlhatse gantsi ga ba akarediwe mo thulaganyong eno, segolo mo thulaganyong ya tiriso ya madi. Le fa ba santse ba tsweletse go itlamela le go tlamela ba malapa a bone. Bontsi jwa batho ba ba ba amogelang phenšene ba thusa go godisa ditlogolwana tsa bone, go tsamaisa dikgwebo tse dinnye kgotsana go thusa mo malapeng a bone. Ha Phosphine re dumela gore dingwaga ga di a tshwanela go thibela motho go bona thuso ya madi. Batho ba ba amogelang madi a phenšene ba amogela madi a a tlhomameng a kgwedi le kgwedi. Le fa dikadimo di neelwa ka tsela e e nang le maikarabelo le mo tekanyetsong e e kgonagalang, di ka thusa go tlamela ka dilo tse di tlhokegang le go tokafatsa boleng jwa botshelo. Maikalelo a rona ga se go gatelela batho ba ba amogelang phenšene, mme ke go ba ema nokeng ka go ba tlamela ka tsela e e siameng, e e bonalang le e e tlhotlhwa e kwa tlhatse ya go adima madi a tla ba thusang go tswelela go ikemela le go itshireletsa mo go tsa madi.
1: Ke bo mang ba ba tshwanetseng go dira kopo ya kadimo ya madi a Phosphine?
0: Go na le ditlhopha di le tharo tsa konokono tse di tshwanetseng go dira kopo. Batho ba ba thapilweng ba ba amogelang madi a kgwedi le kgwedi, mme ba wela ko tlhatse ga ditlhokego tsa rona tsa madi. Le batho ba ba amogelang madi a dithuso a Namibia. Seno se akaretsa ba ba amogelang madi a bone a phenšene go ya ka NAMPOSTU le GIPF, batho ba bidiwa go tiki di wa veterans, le ba ba amogelang madi a batho ka bogole. Ba dira dikopo ba ba ntseng jalo ba tshwanetse go amogela phenšene ya bone ya kgwedi le kgwedi kgotsa madi a thuso ka NAMPOSTU. Go nna le motswedi wa letseno o tlhomameng le o ikanyegang go letlelela Phosphine go sekaseka ka boikarabelo gore a go a kgonega go duela madi a a lekaneng a dikadimo.
1: Batho ba le bantsi ba ba amogelang pension ba tshwenyegile ka makwalo a ba tshwanetseng go a tlisa fa ba tla go dira kopo.
0: Batho ba ba amogelang pension ba tlhoka fela ditlankana di le tharo. O mang wa bone wa Namibia, NAMPOSTU smart card ya bone e netefatsang gore pension ya bone kgotsana thuso e duelwa go ya ka NAMPOSTU. Sa bofelo ke health passport go raya gore karata ya kokelo. Seno se tlhokega go netefatsa insurance ya botshelo jwa sekoloto. Mo bathong ba ba sa amogeleng phenšene dilo di farologanya hale le hale. Bone ba tshwanetse go ntsha statemente sa banka sa dikgwedi di le thataro tse di fetileng, bosupi jwa letseno le bosupi jwa lefelo la bonno.
1: Tota-tota insurance ya botshelo ya sekoloto ke eng?
0: Ke potso ya konokono eo. Insurance ya botshelo ke sekoloto se se teng go sireletsa moreki le ba lelapa la gagwe. Fa o ka direga sengwe se sa tlwaelesegang, mme moreki a sa tlhole a le mo botshelong ka ntlha ya leso, insurance le gone e duela madi a a saletseng kwa morago gore kadimo e seka ya nna morwalo gongwe mokgoleo wa ba ba setseng kwa morago. Gape insurance eno e duelela lelapa la gagwe madi a a rileng.
1: Batho ba ya kae go ya go dira kopo?
0: Batho ba kgona go etela moemedi mongwe le mongwe wa Phosphine kwa NAMPOSTU e gaufi le bone. Re mo mafelong a NAMPOSTU a le masome a mararo le robongwe mo Namibia ka bophara. Gape re na le mobile van e e nang le setlhopha sa baemedi ba ba kgweetsang go ralala Namibia ka bophara ngwaga otlhe. Malatsi le